leno. Nam thai yen do te len tang ha chi mua pe che zang nam thai. Trang do zha mo sa ya sang le ye cha po nam thai a mo lo. San cha wan cha wan na xiang ma nam kwa tseng. Tseng lo xe tseng tan kwa ba la che ye kya wan cha chi. Yo ling tong tse a lo xin sai chi ta jo zho gang yi a zho kin tse ling. Ji ji chuan tse sa chi tan zi nyong le na ling to in ro chi.